0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like megat Facebook kami, YFM Iban.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

Dito kita ni nga YFM. Amay nais. Ang kayan. Araw pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.